Masin kahaya ni ni reso banta kazimbo kasimbush ni reso ni reso ni urianele sipo na kasimbo. Amayale.

0: Makoma sa watu wa tene ya mutome animuru ya na Radio Mosambiki muhile liwa mwakumi.
1: This is an impia umuradi mwenye wino kumherene ilaka nikuru na mira votene.
0: Lalaka nikuru na mira votene, laka ni musa ninkumura mchudu mwaradi Mosambiki naka lura ni oni sefi.
1: Sintu kumusula nyura wakule sumana ni ingruwa ni mihasu soviri. Kana ntolele vano otoki ya mwamu sayo wakale. Mirarelo ni kanlau opanya varia riwo shikola.
0: Olelo murini miyo grasetu inosensi ni kimponya na nimpata naka faza Vitorino wa Monsaroni Abdur Karlitus Omakina ni Celestina Pedro Otoki hana vetoka kajifdu makina tore na mawohiasa iprograma ya sana mane sa Radio Mosambiki Wampula.
1: Wampachiru wanlaka na hula narwa ni himaka we olelo vano otoki hula vila vari wa mirerelo ni kandau oponya vari ya riwoshikola.
0: Omweta mpira iteaturu. Wina ni tricky nako.
1: Weke kai sinulu wana ni seyo kala wira. Ishikola sinche ni nikala oni vahamirela lo siya na sinto koni ana shikola wawini kumire. Iye nikala hum oswela wawini kumire. Ele nikanda hum oswela ni hino na opuro wawini kumire. Afalu mo shikola nikala oni vaha opuro wawini kumire. So wira nisuela hum ashini hino na hu opuro wawini. Masi. Wakati ulewa kuwanra la wiwe la nsipo na vinyeka nikilili hekuholo.
0: Ayo.

Mo studio mo rati Msambeke mi sore khulupale wa mpula. Ae. Hira na mwara we sinkala ho ba. Ka yo sisa sa thuna ka ne ka hisa phavela ka sisa. Wana mwe. Kae ke ne bana o sebela ni tisi sa masimini nari. Ke nsi veliwa. Bani pa na iwara thana mo so hiula mino tumela komera ro. Nimithanu soli kana sen 18 horas e 35 minutos. Na venya kavava ni romo ira saida le kala we arati mu studio mu mo suwe lava le we arati mu studio mu kane thowa the we yawo arrah mu studio mu tene rahu ni poheri wo kumherana no penta huni muniwa. Ahe, upentana vale, upentana. Ansukere na sorera, ambaha na sorera. Hiyo aradi Msambiki, ulisi vero tekula ninyo wo. Uli lihana, vanila sa. Nto, wara ntili hukatula warwa hu vanila, bahiwira neya. Tuwa tukihendria huna vestikina ku. Sinkupali ya huwi. Ini mwavarane murima oriwo sivelani. Ahe, ni mo varane murima ore wo sivelani. Tonno kiriwa sai tonno. Hiri olelo ba senira ne ava. Ye ya himi amra tula va. Senira ne olelo va. Bandera la one shi shaman sinwero o muhero mleli wa muhero one omone shaman sinwene. Ntoko sinihimi awe murati kasava. Nkathelani. Wana sheshe mansinyu Bebe wa mira mwe akade.

upushirana tu yorera ni anapuyaroru upushirana no ulelo vava wakandia nyuvara yovara nariri hamwele ni apapa nariri hamwele ni amama nariri hamwele ni apipi nariri hamwele na tata nariri hamwele ni ampewe nariri ha nariri hamwele atia na hatalo bwana tokonthelani wenno nariri hamwele hatana mwane osuwela vale wakhutethu enikhala noka thiaya ni wakhuto kathu nikhala nethwawe pinata mu kohanlo tuli wakhuta pinata mu o khala noka thiawe vila himia vila wupuwelela masithirithiri eke khai olelo va wanrupa nyi mushireli wa mvenya muna we hasa muneta muna lavula okathyanyo mui khala khale khale khala ka moro muli yala ka we okathuno khala khalo viraka ayo ayo ono khala khalo viraka kondire lo liyala kiniwo popihani ba kini pavela ulihani ni pavela upushirani umu hina liyala ele ngwera na ya ovara olelo baro lelo uisu keremelo samelo kovo suwenle higuna yutina na olelo na melo tina akinapo Abdulai taparo mo central tekinika msarni jorra sau tawa hera saya kala maswa hiwa nya sana mradi umanyumo mumu studio araibo swamihi ni hiku ni mosa wakati mosa wani raira na ya kamera malu palesha afena efera miteko sana koso wa provinsi ele wampule utuke hiru na mahola miteko sa guverno sisa wama nani hiwa okoma ali hiwa muhaku mutete ni mwa provinsi ele wampula na vemula poni mahu So wirea sahi patu wenu tukelo kumana sa mradi umanyumumu sere ya vale sopaka sana puya tunakukati topie ni tovende Mwira sisa.